0: ba bọọlu nkọ mu ugbu a o. Kedu maka mkpara gị?
1: Vilisim Balm. Tee ya maka oyi, azụzụ na ahụ mgbu. Vilisim Balm. Ọ bụ ụlọ ọrụ Daily Need Industries na-emepụta ya. Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
2: O subirila. A ga-enweriri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mee